0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 8:12.
1: Nanay Tessita, saan nga po kayo?
2: Santa Rita Farmer.
1: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad. Tapos hindi ako makatulog. Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang itik, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad. Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit. Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko rin ng ano, rice capsule.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Hinumduman ang mga ngayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
5: Radio with Heart.
6: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan.

0: Heart FM Time. It is now 9:34.
1: Sino po sila?
2: Seni Arcejo.
1: Taga saan po, nanay?
2: Digan Ilocosor po.
1: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
2: Opo, kuya. Pati yung hipag ko. Rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
1: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
2: Mahimbing na pagtulog ko.
1: Wow.
2: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 9:50.
1: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey, kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento, paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 10:19.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon. Aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabataan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meek Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabataan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:46.
1: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
2: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
1: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:31.
1: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, bua mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas ang vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:46.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
2: Z-Ice Purified Ice.
1: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito.
2: Z-Ice dapat ang tube ice mo.
3: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City.
2: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
4: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
5: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunod sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
6: With heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 1:15.
1: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meek Zubiri, nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
2: With heart.
3: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 2:15.
1: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Ruby Rose po.
1: Sagasan po kayo, Ma'am Ruby Rose.
2: Aklan po.
1: Aklan. Okay. Kayo po ilang taon na?
2: Ito na po.
1: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Yes na, yes po.
1: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
2: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makakupo. Operan ako sa bituka.
1: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
2: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, ginapo na, nakapuko po ako. Tsaka po ang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:44.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: With heart.
3: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:59.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 3:14.
1: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas na sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano. Kay sa diha manggod sa usa ka semana katulog ako makabawas. Mo nang ni dako ko kay isang atanan gani sa niagin, sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn. Mao ni siya usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lami pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: Standing in a crowded room and I can't see her face.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:44. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas. Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 4:15.
1: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas na sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, 73 na lang. Muna nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon, lami po kaya lang tulog. Gani, dili na pud sila luya. Inig mabuntag.
1: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Radio with heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:32.
1: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad. Kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:46.
1: Idilita po ito ng mga plan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
1: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 5:15.
1: Nanay Tessita, saan nga po kayo?
2: Santa Rita Farmer.
1: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad. Tapos hindi ako makatulog. Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad. Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit. Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko rin ng ano, rice capsule.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:30. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: me Chanel.
1: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 6:15.
2: Sino po sila?
3: Seni Arcejo.
2: Taga saan po, nanay?
3: Diga ni Locosor po.
2: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
3: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
2: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
3: Mahimbing na pagtulog ko.
2: Wow.
3: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
6: Stay strong, be informed, get tested.
7: With heart.
8: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:30.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe.

0: Daligan.
1: Z Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z Gas.
2: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipig pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Beat
1: Heart FM 93.7 Heart FM Time. It is now 7:14.
2: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyo mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meek Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:40.
1: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Thunder FM kagayan the Oro City, 93.7 Thunder FM Bukidnon. Hey, we get 10 minutes after 6 o'clock. Magandang umaga po sa inyong lahat, sweethearts. Maing buntag. Good morning. Brand new day today, araw ng Lunes, August 3. Unang Lunes po ha, sa buwan ng Agosto, ng ating bagong buwan. Well, Jason Steele, bago to. Bago din. Oh, kasi alas 6 na po tayo magkakabiling ha, until 9 o'clock today. Uy, kumusta naman? How are you? Anong balita ha, sa inyong mga tahanan? Anong balita dyan sa inyong mga bahay? Nagmata na batanan? Pasok sa eskwela yung mga estudyante ha? Maliligo? Oo, magkaon pa na sila. Pero sigurado, ano, kasabay kasi ng pagising ko dati. Alas 5. O, pagpasok ko dito, alas 5. Hindi pagising pala. O, diba? Pagpunta ko dito ng alas 5, siyempre gising na kayo. O, ngayon, alas 6, ang app, mag-a-update na lang ako. Naunsa ba? Nakaligo na ba mga students natin? Naggaon na ba? Ilang minuto na lamang o magpa-plug ceremony na, ha? O, dali na. Bilisan nyo na yung kilos dyan, ha? Alright, i-text mo na ako, ha? Text mo si Jason Steele. Okay, sige. 0961-8924-927. That's 0961-8924-927. Yung isa pa, available din, 0917-1579-927. That's 0917-1579-927. Uy, grupo gas at groceries. Abangan nating lahat yan, available na available yan. Sino na naman kayo mga mananalo ng bugas at groceries sa araw na ito? Wala talagang hinto yan. Oo, pagbaha at pagpasok ng grasya sa mga buhay natin at bahay natin. Diba? Saglit, ha? We got 12 minutes after 6 o'clock. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik pa tayo with more. Ay, mga sweethearts, maayong bundag! Panayon lang sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Uno Plus, Uno Plus, di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas ko po ng katawan. Nakapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: At Pale Clubhouse, Uptown CDO. Like One Live. One. Be there. Brought to you by Jim Bage, Mr. Freddy Catubo of Standard Insurance, Espino Law Office, HPS Natural Resources, Ebsa Adi Mignoza of Express Air Freight Movers, Mary Jane Mignoza of James Marie Aquamarine Products Trading, Tunug Tada, Neuro Productions, and 92.7 Heart FM.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 FM का ज्ञान दे और सिटी 93.7 FM बुकिंग ऑन ए वी का 30 minutes after 6 o'clock it's Erlang the steam for you अब ऐसे हम और से ना दिखा देना play time entertainment born for happiness magandang umaga ay gising na si Ma'am Christine oh maraming salamat po all the way from Aramag Bukidnon thank you so much for listening ang Galos family now present. Magandang umaga po sa inyo, Tatay Nicolas, Mami Elaine. Maraming salamat po sa inyo. The entire Galos family ng Barangay 17 Burgos del Pilar. O, eto na. As always, ang aking mga kaklase tuwing umaga. Sa'yo kaayo, bay. Nagpaparamdam na. Mga tagalapasan, magandang umaga po sa inyo. Sina Silver Grace, good morning. Maraming salamat. Pakisabi sa iyong airmats, ha? O, tagang salamat sa kape gabi, eh. Salami yun nga kape. Ha? Magandang umaga, Jason Steele ng kape while listening sa iyong Golden Voice. Ay, wow! O, everyday naka-tune in sa Hard FM. Si Bing Lang's Bird din, no? Nakauswagan si Dio. Maraming salamat po. Sana maganda ang inyong mga umaga. O, dyan sa may bahagi ng, ano to? Ang kauswagan. Yo! Maraming salamat, ha? Tabayan na mamaya. At around 7 o'clock, aba, yung ating Hard FM balita, ha? Tapos yung ating, The Prices Rise Overload. Ang ating bugas at ang groceries, abangan natin lahat yan. Magdodraw na po tayo. Oh, that's after the break. Not actually after the break. After the break, we'll be having, you know, the sweep. Tapos after the sweep natin, aba, yun na. Mamimigay na tayo ng grasya. O, di ba? Already excited about it. Makikinig ka lang. Tapos meron ka ng bugas at sudan. Kaya naman pa natin yung nakikinig, ha? Sweetheart, ha? O, commercial break muna tayo sa Glento. Babalik tayo with more. Maimbutag sa tanan. Panayin lang ang pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko.
1: 93.7 FM. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriol, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaya nindiri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Okinawan. Hawag mo ang beat. That was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta hot dog, Virginia.
1: Hawag mo ang beat.
0: Ah, hawak mo na ang kape. Magandang umaga sa iyo. Tigupin mo na yan habang mainit pa. Yung mga estudyante natin, alam ko, you're on your way. O, papasok na sa mga eskwelahan. Yung mga naghahatid, alam ko, o, mapunta na kayo sa school. Dapat, mag-aalis 7 na, o. O, magpa-flag ceremony na, ha. Maganda kumaga, mga taga-kamamanan. Especially daw, katong, unsa? Katong, naagabi sa Spider-Man movie. Ay, maganda kumaga. O, si, ano, si Ate Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Wilma Osoro, Candy Ato, Marisa, kay Leila, Camela, and etc. Galing kay Lola Amy. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan, ha. Kaya sana'y maganda po ang inyong mga almusal at ang inyong mga umaga. Ala, sige, pangapi na, padayon na, padayon. 6:45 na, grasya na! Ah, bakit tayo tumunog nito? Pambihira naman to. Nalipat na naman ba to? Nalipat nga natin dito. Dali. Yun! Para mamigay naman tayo ng bugas at groceries. Ah, ito na ha. Piliin natin pwede naman o saang lugar tayo bumunod ng ating pwede naman ang winner ng bugas at groceries. Ruleta Select. Ang aming studio matatagpuan po sa FICO Admin Building, Bamenda Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Driver! Asan na itong drop box ng driver? Iyon. Okay, muna tayo ng isa. Itong ara ay taxi. Ang pangalan ng taxi ay JK Line Taxi. Dito natin na, JK Liner Taxi. Ang pangalan ng driver ng JK Liner Taxi, Reynante Miano. Reynante Miano. Congratulations, Reynante Miano, ha. Nakadaog kang bugas at groceries. Pumunta ka dito, magdala ka ng iyong ID, ha. O, dali na. Ganun din, yung i-announce yung mga pangalan. Ito pa po yung mga nanalo pa ng bugas at groceries, ha. Pag narinig mo yung pangalan mo, pumunta ka na agad dito, magdala ka ng iyong ID. Angeli Sabonsolin ng San Juan Lapasan. Oy, Angeli Sabonsolin, nakadaog kang bugas at groceries. Ganun din si Marife Polinar. Marife Polinar ng NHA Kauswagan. Marife Polinar na kadaog sa dga. Bersan Sanchez. Bersan Sanchez ng Makasanding. Congratulations! Nakadaog sa dga bugas at groceries. Ganun din si Nilo Tapdasan. Taxi driver din dito. Nilo Tapdasan, taxi driver. Nakadaog sa dga bugas at groceries. At si Marilyn Bacinicha. Marilyn Bacinicha ng Bara Makabalan. Congratulations po sa mga pangalang nabanggit. Mga nanalo po yan ng bugas at groceries. Sabay nyo ang ating The Price.

0: rise overloaded the pwede natin sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value. On for a break! Magbabalik tayo with more. Mga sweethearts, manahin lang sa magpaminaw ha. Ang oras natin, 6:48. Oras natin sa atin ng Presto Cream. Standby lang mga sweethearts.
1: Fart 92.7.
2: Gigutom na ba? Gimundo!
3: 93.7. Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
4: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
3: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
4: Nalipay kaay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon. Kay ngano? Kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulo ra ko makabawas. Munang ni dako ko ka isang tanan gani sa niagin. Sintay 3 pa karon, 73 na lang. Muna nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn. Mao ni usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapi pud kay lang tulog, dan dili na pud sila luya indig mabuntag.
3: Mo ba ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
5: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, makikoordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Heart FM. Heart FM.

0: patsada o makarilita.
1: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
0: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
4: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Lunes. Headlines sa ating balitang nasyonal. Cardinal David nanawagan ang pagninilay sa gitna ng pagtatayo ng Paxilica Facility sa Pilipinas.
5: Senate Spokes, nilinaw ang kondisyon sa pagdalo ng mga nakakulong ng mga senador sa impeachment.
4: Sa ating balitang nasyonal pa rin, legal ang pagsama sa records ni Attorney Carpio Ayo naman sa Senate Court.
5: At headline sa ating balitang lokal, DA-10 pinalakas ang kaalaman ng mga magsasaka sa mga programa at serbisyo.
4: Samantala sa balitang lokal pa rin, digital weighing scale sa Cagayan de Oro, isa sa ilalim sa inspeksyon at calibration.
5: At balitang lokal pa rin, Mayor Clarix Uy, suportado ang isang buwang dry run ng bagong traffic scheme para sa mga PUV.
4: Sa balitang lokal pa rin, unang batch ng green taxi dumating na sa El Salvador City.
5: Headline sa ating balitang Bukidnon, City Agriculture Office ng Malaybalay na mabahala sa manoy sobrang tracking fee sa libreng abono.
4: Sa balitang Bukidnon pa rin, Lingkod Pag-ibig on Wheels maghahatid ng serbisyo sa Baungon sa Agosto 10 at 11.
5: Uplift Assistance Validation para sa Group 2, isa sa gawa sa pangantukan.
4: Sa bandala naman sa ating balitang Mindanao, Davao City, pinalalakas ang kampanya laban sa juvenile delinquency.
5: At headline sa ating balitang international, 13 nasawi sa pagbagsak ng eroplano sa Peru.
4: Sa balitang international pa rin, 3 katao nasawi naman dahil sa pagsambog ng bomba sa bansang Russia.
5: At sa ating balitang pampalakasan, Alex Ayala pasok na sa finals na Mubadala DC Open.
4: At sa ating showbiz balita, veteranong entertainment journalist na si Jobert Socaldito pumanaw na sa edad na 65.
2: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
4: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon na Lunes, Agosto 3, Edaw 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
5: Nel Arshaga.
4: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
2: Heart FM, Balitang Nasyonal.
4: Para sa ating 26 na minuto makalipas ang 7 na nagmamadaling umaga, una sa hanay ng ating balitang nasyonal.
2: Heart FM Balita.
4: Ibinahagi ni Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David ang kanyang pagninilay sa isyu ng Paxilica at ang plano pagtatayo ng isang pasilidad sa New Clark City sa Tarlac. ay kay Cardinal David, ang tunay na isyo ay hindi tungkol sa pagsulong ng pabansang interes kung hindi ko makatutulong ba ang pagsilika upang maitaguyod ang scientific capability, technological innovation at industrial resilience ng bansa. Ikinatatakot ng Cardinal na posibleng para lamang sa kapakanan ng ibang bansa ang pagsilika habang ginagamit na naturang inisyatiba ang lupa, likas na yaman, tubig, kuryente, tax incentives at mga manggagawa ng Pilipinas. Gayunman, iginiit niya na tunay na pagigibagdulugan na magpapalakas sa bansang pinagtatayuan ng pasilidad ang dapat na maging pangkay ng pagsilika. Pumatay rin si Cardinal David sa encyclical ni Pope Leo XIV na Magnifica Humanitas, kung saan nagsasaan ito na dapat manatili lingkod ng sangkatauhan ang teknolohiya kagaya na lamang ng artificial intelligence.
5: Sa iwalay naman na balita, sinabi ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tungol na maaari lamang makalahok sa impeachment trial sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Rodante Marcoleta kapag natugunan ang mga legal na kondisyon para sa kanilang pagdalo. Partikular kay Estrada, ipinaliwanag ni Tungol na kailangan muna matapos ang kanyang preventive suspension at payagan siyang makapagpiyansa ng Sandigan Bayan bago siya muling makadalo sa mga sesyon ng Senado. Ay pakitungol, maalagang personal na naruroon ang isang senador upang magampanan ang kanyang tungkulin bilang mambabatas at bilang senator judge sa impeachment court. Dahil dito sinabi niyang hindi mabibilang ang partisipasyon ng isang senador sa impeachment proceedings hanggat hindi siya pinapayagang makabalik at dumalo ng personal sa Senado.
4: Oras sa atin, 28 minuto makalipas sa ikapitong na nagmamadaling kumbaga. Panghuli naman sa hanay ng ating balitang nasyonal, iginit ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tungol na may sabat na legal na batayan na naging hakbang ng Impeachment Court na isama ang SALN, tax records at bank records ni Attorney Man Scarpio. Asawa naman ni Vice President Sara Duterte sa impeachment proceedings. Ito'y matapos questionin ng kampo ng Vice Presidente ang hakbang dahil hindi naman umano impeachable official si Carpio. Ay kay Tungol, nakasaan sa Republic Act No. 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng isang opisyal ay inihahain kasama ang kanyang asawa. Samantala, magpapatuloy ngayong araw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Aras natin, alas 7.29 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumako tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
2: Heart FM, balitang lokal.
4: Sa ating balitang lokal, patuloy na pinalalawang ng Department of Agriculture 10 o DA-10 ang kaalaman ng mga magsasaka at pinapadali ang kanilang access sa iba't ibang programa, proyekto at serbisyong iniaalok ng ahensya. Kasabay nito ay pinagtitibay rin ng DA-10 ang koordinasyon at pakikipag-ugnayan sa mga local government unit sa pamamagitan ng kanilang agricultural extension workers upang mas epektibo ang pag-aatid ng serbisyo at impormasyon sa sektor naman ng agrikultura. Bilang bahagi nito ay nagsasagawa ang Regional Agriculture and Fisheries Information Section o RAFIS ng Information Caravan na dinaluhan ng mga magsasaka at agricultural extension workers mula naman sa Misamis Oriental. Layunin ang aktibidad na maipapatid sa mga kalaho ang iba't ibang programa at oportunidad na maaaring mapakinabangan ng mga magsasaka kaya di na magbabalangkas ang ugnayan sa pagitan ng DA-10 at mga lokal na pamahalaan para sa patuloy na pag-unlad ng sektor ng agrikultura sa buong rehiyon.
5: Sa iwalay na balita, isinulong naman ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro ang mas mahigpit na pagpapatupad ng tamang paggamit ng digital weighing scales sa mga negosyo at pamilihan sa syudad. Bahagi ito ng Scale Calibration Drive na ipinatutupad ng City Treasurer's Office o CTO Tax Mapping Division alinsunod sa City Ordinance No. 2025-142 o ang Digital Weighing Scale Ordinance. Ayon kay City Council Committee on Trade and Commerce Chairman Councilor George Guking, layunin ito matiyak ang tamang timbang sa mga transaksyon at maprotektahan ang mga mamimili. Nagsimula ang information drive noong Agosto 1 habang nakatakda sa Setyembre 1 naman ang pagsisimula ng beripikasyon at kalibrasyon ng mga digital weighing scale. Pinapaiwan ng mga negosyante na dalhin ang kanilang aktual na weighing scale sa itinakdang inspeksyon kasama ang photocopy ng kanilang validong business permit.
2: Heart FM, balita!
4: Aras natin, alas 7.31 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa anin ang ating balitang lokal. Sa portado naman ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clares Uy ang pagpapatupad ng Road Traffic Administration o RTA sa Section 120 ng City Ordinance Number 10551-2007 na may kaugnayan sa bagong traffic scheme para sa mga public utility vehicle. Sinimula na pagpapatupad noong Lunes kung saan hindi na pinapayagan pumasok sa sentro ng Luzon ang mga PUV na nagmumula sa Silangan at kanlurang bahagi naman ng siyudad. Gayman, iminungkay ni Mayor Clarence sa RTA na isailalim muna sa isang buwang dry run ang bagong sistema upang masuri naman ang epekto nito sa daloy ng trapiko at matukoy ang mga kinakailangang pagbabago o adjustment bago naman tuluyang ipatupad. Samantala, kasabay nito, iniutos din ng alkalde ang muli pagpapatupad ng road clearing operation upang matiyak na maalis ang mga illegal na struktura na kakasangam sa road right-of-way at mga bangketa na nakakaapekto naman sa maayos sa daloy ng trapiko at pati na rin sa kaligtasan ng mga motorista at pedestrian.
2: Heart FM, balita!
5: Samantala sa ito ang ating huling hanay sa balita lokal, dumating na sa El Salvador City ang unang batch ng green taxi ayon sa mga larawang ibinahagi ni Mayor Edgar Lignes sa kanyang opisyal na Facebook page. Makikita sa naturang polls ang pagdating ng mga sasakyan na inaasahang magiging bahagi ng bagong public transportation system sa lungsod. Gayunman, wala pa umano inilalabas na karagdagang detalye tungkol sa eksaktong petsa na pagsisimula ng operasyon ng mga green taxi. Itinuturing naman itong hakbang tungo sa pagpapalawak ng mas moderno at epesyenteng serbisyo sa pampublikong transportasyon sa El Salvador City. Patatanda ang nauna ng naiulat ang planong pagpasok ng mga green taxi operators sa Cagayan de Oro na bahagi ng mga hakbang upang mabigay ang mas moderno at alertibo sa pampublikong transportasyon sa rehiyon.
4: Para sa atin, alas 7.33 sa nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan. Pinubuo po yan ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa ating pagbabalik ay sasayin niyo naman ang ikalawang bahagi nito. Pinubuo naman yan ang ating mga balita mula sa Bukidnon, balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Bayong Dagat International, kasama na rin ang ating showbiz at ang ating pampalakasan o sports. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
6: Radio with heart.
2: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness. Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
11: Kevin Enterprises.
10: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.

0: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
1: Oras natin, alas 7.35 na nagbabadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakikinig, nakasubaybay at nakatutok sa ating Heart FM Balita.
0: Heart FM Balita.
1: Dahil pa rin tayo napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM sa Kalakhang Bukidnon. Tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
0: Heart FM Balita.
1: Pagin dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro City, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 92.7.
0: Heart FM Balita.
1: Sa mga naka-online naman, tayo po'y live pa rin napapanood sa pamamagitan naman ng Facebook Live sa ating mga Facebook pages kung saan maaari po ninyo ma-follow ang ating dalawang Facebook pages, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7-Bukidnon.
0: Heart FM Balita.
1: Samantala, dito sa ating live naman, yung mga nakatutok ngayon, maaari po pakishare po ng ating live na ito. Saan maaari po kayo maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento, o maging ng inyong mga pa-shoutouts. At yan po ibabasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
0: Heart FM Balita.
1: Oras natin, alas 7.35 ng nagmamadaling umaga. Oras na natin sa atin ng New Star Online. Experience at New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG2026-0949. Gambling is for persons at 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsible gamer.

0: At nakuha naman ang 6-4-6-2 na puntos. Bago ng finals niya sa WTA 500 level. Pagkakaharap niya sa finals, si Jessica Pigulan at tinalo naman si Diana Shenady ng bansang Russia. Tinalo na ni Pigulan si Ayala sa Miami Open noong nakaraang taon.
1: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
2: Pumano na po ang veteranong entertainment journalist at radio host na si Jobert Socaldito sa edad na 65. Ayon sa kumpirmasyon ng OOTD Jobert and Shops Channel, nagpasalamat ang kanyang pamilya sa patuloy na suporta at panalangin ng publiko noong Hulyo na confined si Socaldito sa ospital dahil sa anxiety at kakulangan sa tulog. Wala pa namang ipinalabas na opisyal na impormasyon tungkol sa sanhi ng kanyang pagpanaw.
0: Nako, malungkot na balita sa industriya ng pelikula at telebisyon, ha? Kasi alam naman natin si Jobert, yan ay numero uno, diba, na kritiko ni Willie Revillame.
2: Tsaka ano din to, showbiz
0: insider.
2: Insider. Parang ano, parang si Nanay Christy lang.
0: Sa kabilang counterpart niya naman. Ilan lang sila mga natitira na lamang ng mga veterano eh.
2: Hindi ako nagkakamali. This year ba yun? O last year? Pumano din si Manay Lolit Solis.
0: Diba? Talagang yung mga chikadoras.
2: Legend talaga to. Alam mong inaabangan natin.
0: Huwag naman inaabangan.
2: Hindi. Ay, may ko sabihin yung mga shows nila.
0: Okay. Akala ko inaabang kung sino susunod.
2: Hindi, kasi diba every Sunday may mga shows to mga to. Delivering showbiz news, entertainment.
0: Correct.
2: Diba, inaabangan natin yan. Mm. Kaya nakakalungkot. Alam mo sana, maranasan din ng ating mga kabataan ngayon yung ganun. Alam mo, diba? Every Sunday may mga showbiz chika.
0: Naranasan ko yan. Updated ako sa mga ganyan kasi isa ako sa mga naging voiceover ng Abangan sa Linggo sa Showbiz Central.
2: Diba, narinig yun na yun. Pia Guanya, diba?
0: Ako po yung boses doon.
2: Si na Raymond Gutierrez.
0: Si Ding Dong.
2: Talaga? Ding Dong. Showbiz Central. Naku, at saka ano, may on the other side naman, may mga positibo namang balita. Kasi daw, ito,
0: sino buntis?
2: Kino-confirm pa.
0: Sino yung positive
2: na buntis? Hindi. Walang buntis, kundi may nanganak na.
0: May nanganak na?
2: Oo.
0: Aba.
2: Si Alex Gonzaga.
0: Magandang balita. Alam mo kung bakit? Si Alex. Matagal.

0: na hinintayan ng kanilang pamilya. At ayun hindi lang pamilya nila.
1: Ay, oo, oh, buong Pilipinas.
0: Buong Pilipinas kasi maraming followers si Alex.
1: Alam mo, ipinagdasal si Alex talaga na sana mabigyan na talaga ng biyaya.
0: Oo.
1: And finally, kinoconfirm pa kasi wala pang information, wala pang any details from the family ni Alex.
0: Correct,
1: pero
0: correct.
1: Ayun, may nakikita na akong mga news na umanoy ng anak na siya. Kahapon.
0: Ah, talaga ba? Matawagan niya. Hello? Oh, Alex?
1: Nanganak ka na ba?
0: Nanganak?
1: Live ito ha.
0: Nanganak ka na ba?
1: Kausapin nga natin.
0: Si Alex. Sino ba? Si Alex yung kapitbahay ko.
1: Ibang Alex pala yun. Dapat nilinaw.
0: Pero alam mo ha, itong si, si Alex Gonzaga, talagang sabi nga natin, na-miss siya ng mga tao kasi bihira na siya mag-vlog eh.
1: Yes.
0: Siyempre pinangangalagaan niya, di ba?
1: Kanyang pagpupunta.
0: Oo, ilang beses na rin kasi hindi nagtagumpay at nakunan itong si Alex, di ba?
1: Tatlong beses?
0: Oh,
1: tatlong beses.
0: My goodness. Okay. Diba?
1: Kaya eto.
0: About time.
1: Maganda yung naging strategy ng mag-asawa eh.
0: Correct.
1: Oo, na wag mo nang sabihin. Alam mo yun, they kept it for how many months until ayun na, lumaki na yung talaga ni Alex. Yung
0: kasi napipreempt eh, pag sinasabi nila agad. Kasi syempre, first trimester yan eh. Kumapit na yung bata, talagang matibay na at malusog na. At malakas na yung kapit. Okay,
1: medyo
0: pero kailangan nila talaga ng pahinga. So yun na nga, magandang strategy yan.
1: Maganda.
0: Dapat itong sumunod si Sara Jeronimo naman at si Mateo.
1: Alam mo, may inaabangan din akong isa pa.
0: Sino ba?
1: Si Yeng.
0: Yeng Constantino. Di pa rin ano. Pero parang nakita ko sa isang interview sa YouTube na parang wala pa balang si Yeng Constantino. Parang mag-aana kasi ina-enjoy muna nila ang isa't isa.
1: Pero pag isa, meron pa kong inaabangan din.
0: Sino
1: si? Itong
0: si
1: KZ. Si? KZ Tantinga.
0: Mga famous na...
1: Ilan sa mga pinagdadasal din natin. Kasi yung mga ibang ipinagdasal at ipinagdasal din natin. Gaya ni Bea. Si Bea, okay na.
0: Ay, malapit-lapit na yan.
1: Malapit-lapit
0: baka
1: na.
0: Baka meron na ang swerte, ano?
1: Diba? So, diba? Talagang this just teaches us na kahit anong pangstado mo sa buhay, ayan, kailangan mong ipagdasal yung mga bagay na makapagpapasaya sa'yo.
0: Correct. Ito lang natutunan natin sa araw na ito. Kung merong nawawala, merong mga dumarating.
1: Correct. Yeah.
0: Ganyan naman sa mundo eh. Diba? May nawawala, may dumarating.
1: Correct.
0: So, ipagpasalamat natin lahat. Ganyan po talaga ang cycle ng buhay.
1: Totoo.
0: We cannot do anything. Diba? Sa para mapalitan yan. Para mabago yan.
1: Sabi nga nila, the only constant thing in this world is change.
0: Iyon! Tumbok mo. Okay siya. Sige, maraming salamat sa chika mo today.
1: Yan ang ating balita ngayon Lunes.
2: Heart FM, showbiz balita.
0: Dapat ngayong ma-brown out na Lunes. 10 minuto bago sumapit ang alasan. Sinang umaga, narito na po ang sitwasyon ng ating mga kalsada.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin.
0: Pumapartida pa tayo niyan, ha? Binubugbog pa tayo ng brownout niyan. Ha? Eto na, nasa linya natin ang napakasipag na si HBG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi. Joseph, magandang umaga!
3: Magandang umaga rin sa inyo, Mar at Nel. Salamat sa libreng pasining kagabi.
0: You're welcome.
3: Kanina, galing po ako ng Kugman. May mabigat na pong daloy ang Kugman sa ngayon, Mar at Nel. Pero... umuusad naman hanggang nakarating tayo.

0: pero madami na po. Mga sasakyan dyan hanggang nakarating tayo sa banda po ng lapasan. Ganun pa rin, sapanggo pa rin ang lapasan, lalo na yung papunta po ng Agora Public Market, Mar at Nel.
1: Ayos, may pasayaro ka ba ngayon?
0: Napababa lang kanina, galing sa Kugman.
1: Sige.
0: Sa
1: Osha, sige. Ingatan na pagmamaneho. Ingatan na mga pasayaro. Maraming salamat sa iyo report. HBG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi.
0: Yan ang latest sitwasyon ng mga sadang nadaanan nyo ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RTA. Heart FM Road Traffic Alamin.
1: Aras natin ngayon, 7 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mamainit at pinag-uusapan mga balita para po sa unang araw na ito, ng Linggo. Agosto at 3, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating balitang nasyonal, Cardinal David, nanawagan ng pagninilay sa gitna ng pagtatayo ng Basilica Facility sa Pilipinas.
3: Senate Spock sa nilinaw ang kondisyon sa pagdalo ng mga nakakulong ng mga senador sa impeachment.
1: Legal ang pagsama sa records ni Attorney Carpio. Ayun naman yan sa Senate Court.
3: Headlines sa ating balitang lokal, DA-10, pinalalakas ang kaalaman ng mga magsasaka sa mga programa at serbisyo.
1: Samantala sa balitang lokal pa rin, digital weighing scale sa Cagayan de Oro, isa sa ilalim sa inspeksyon at sa calibration.
3: At balitang lokal pa rin, Mayor Clarix Uy, suportado ang isang buwang dry run ng bagong traffic scheme para sa mga PUV.
1: Sa balitang lokal pa rin, unang batch ng green taxi dumating na sa El Salvador City.
3: Headlines sa ating balitang Bukidnon City Agriculture Office ng Malaybalay, nababahala sa umano'y sobrang trucking fee sa libreng abono.
1: Lingkod Pag-ibig on Wheels, maghahatid naman ng serbisyo sa Baungon sa Agosto Ajis at Aonse.
3: At balita Bukidnon pa rin, uplift assistance validation para sa Group 2, isasagawa sa Pangantukan.
1: Dati naman balita Mindanao, Davao City, pinalalakas ang kampanya laban naman sa juvenile delinquency.
3: Headlines, ating balita international, 13, nasawi sa pagbagsak ng eroplano sa bansang Peru.
1: Sa balitang international pa rin, 3 katao nasawi naman sa pagsabog ng bomba sa bansang Russia.
3: At headlines sa ating balitang pampalakasan, Alex Ayala pasok na sa finals ng Mubadala DC Open.
1: Sa ating showbiz balita, veteranong entertainment journalist na si Jobert Socaldito, umano na sa edad na 65.
2: Heart FM Balita.
1: Aras natin, 5 minuto na lang, alas 8 na ng nagmamadaling umaga.
4: Bago ang lahat, magpapasalamat muna tayo sa lahat ng mga ng mga pumunta. Nakisaya sa atin kagabi sa ating block screening ng pelikulang Spider-Man, A Brand New Day. Bibo ka ayot ah.
1: Ang
4: dami natin.
1: Sa lahat ng mga naka-steal.
4: Oo. Ang saya.
1: Ayos.
4: Yeah. Diba, ganun tayo pag nagsama-sama. Kaya,
1: grabe.
4: More events to come. Abangan lang po ninyo, especially ngayong Fiesta Month. Padayon sa pagpaminaw para alam ninyo kung ano yung mga activities pa.
1: Alam nyo naman ang Heart FM. Kapag may mga special na occasion, hindi kami natatahimik.
4: Correct.
1: Kahit magka-brownout pa yan ang sunod-sunod. Partida pa yan.
4: Oh.
1: Ha? Hindi po kami matatahimik at hindi nyo kami mapapatahimik.
4: Yes.
1: Sa paghahatid ng mga papremyo, saya at kaligayahan sa inyo.
4: Correct.
1: Kaya, Emoto!
4: Ay, tatakbo ka ba? Sa Boulevard.
1: Ito na yung mga pa-shoutout natin. Hirit, go.
4: Ito, si Ma'am Annabel Cabayan, Tabanao. Magandang umaga. Thank you for always listening.
1: Nako! Nag-subscribe na.
4: Very good.
1: Sa Jason good. Space Heart FM, may subscribe button dyan. Pagkatapos yung mag-follow, mag-subscribe kayo. George Baslag, magandang umaga. Maraming salamat.
4: Ayan, si Remedios Gimelo. Good morning, Heart FM. Shout out. Gimelo family, Sevilla family. Ayan, maraming salamat sa inyong pagkikinig.
1: Si Lali na Bonitalia Wiso, magandang umaga po. Shout out, King Louis Barbecue ng Face to Trinitas Bugo. Magandang umaga.
4: Ayan, thank you kay Sir Boar sa Sparshot. Maraming salamat. Ah, okay. Sige. Good morning po. Diyan sa may Maramag Bukidnon.
1: May comments daw dun sa unang live.
4: Sa unang live natin. Oh. Kasi nga tayo yung naputulog kanina.
1: Si Maripel De Quito Ages. Magandang umaga po sa inyo. Salamat sa pagbabalita. Thank you so much sa black screening ng Spider-Man. Nag-enjoy po kami. More blessings po. Looking forward for more.
4: Ayan. Thank you, Ate Maripel. It was nice meeting you. Ito, basahin na natin itong iba. Nasaan yung mood comments dito? Hindi makikita. Ba't hindi nakikita dito?
1: Sige. Anyway, eto na. Magandang umaga kina Gales family. Siyempre, kina Tatay Nicolas, Jeline, Elaine. Magandang umaga po. Amy Balumadras, magandang umaga po. Lola Amy, si Mayor Mouse, magandang umaga. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Lilio Gab, magandang umaga, watching and listening from Barangay Burgos del Pilar.
4: Uy, ang Gales family, Tagasalamat.
1: Thank you sa inyong pagpamina. Oy! Mamaya mayroon tayong patinding pasabog.
4: Uy!
1: Mamayang hapon. Tsaka mamayang gabi.
4: Abangan
1: nyo yun, ha? Kailangan. Kailangan na yun, mag-abang talaga kayo. Kasi mamimiss nyo ang kalahati ng inyong buhay kung hindi nyo maabangan yan. Ay, may humabol, oh.
4: Ito si Heart Sunablo, shout out from Kamamanan CDO. Maraming salamat sa inyong pakikinig.
1: Ay!
4: Si Ate Karen Torres, get well soon. Ayan, thank you. At home na siya. Salamat naman, nakalabas ka na, Ate.
1: Oy, talaga naman. Oh.
4: Good morning sa'yo. Cherry Loriente, good morning.
1: Kunti ko na maging kamag-anak yan, ha?
4: Bakit?
1: Oh. Lauren.
4: Lorente. Oh.
1: Sa 10 na kami nag-
4: Ito pa, may umabot
1: pa. Pinsan ko yan.
4: Oo, pinsan mo siguro ito. Mm. Kirk George Maglangit. Ayan, Maglangit family sa Barangay Cugod, Balingasag. May muta.
1: Ayun na. Sige. At abangan nyo po yung ating mga winners ng bugas at groceries, ha? Pagbagong mga winners na naman yan. Kanina may nanalo na agad. May mananalo pa po bawat oras. Kaya naman, abangan! Aras natin! Hoy, isang minuto bago sumapit ang ikawalo o alas 8 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang galipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sangalan po ng ating mga news writers Nel Arshaga, Tony Gonzalez, pati rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Montipo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Bachan Sila sa bahagi ng Bukidnon. Sangalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sangalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
4: Nel Arshaga.
1: Ako naman Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyo may puso.
2: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Hard FM Balita. This is Heart 92.7.
5: Gigutom na ba?

0: Tayo nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises.
1: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
3: Where

0: Fizz!
1: Uy! Naibagong nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon!
2: This is Heart 92.7.